0: nyamye yedi nechi no den che na yedi nyame nyina enunti enhwen hwen wo ani nyamye anim ba modena toto ne ma fatu nyamye anim twen no twen no na wo twen no a ono na nyame nyina ba ma na tu yedi amawo na
1: reto asidajo
0: ade ayi na wo akire ni se wo twen nyame wi a eye adansidie ene asidajo mo nko a na ya na di akire.

Ninu yanom se yenkunu nkuri gyase kura ba kwese yemfa ne hye abura yi mu. At the end yen tono nti sa wote ti sa ansem we nyina ade na ya na ka wo. Nanso betinya me ne ebra ninu yanom ye sa ne me nyina no mu hye no bie wono na oyɛ prime minister. It is a noun to Yamania and Mosubia, unto Yamania and Marenco, unto Yamania and Wabamumu. Or prepare Niamaka Sibi diabre or Hyuna Hunasa, then so be free Murphy in Kunim Diamu.